0: su menye media
1: mi bi so e dia kra na o tu menye
0: ayo bi afu wo be fa wudi na wo mo wudi ma me ni mu wo ase ta e bi si ta o ni pa ni o so tu me ha na o me tu ye jina ni wo ya ko ko waka nobody ka son talai rahiba sai in the way Kaboni inta Brahim chinki pontoli antia beria
1: No Jesus
0: What's a menye ne brako peminia Papa ni sinchenidi Ya se di begi ye wati Minye bwenye ni kwenye ye Pe wotuma no Ni afra watano
1: Minia
0: Ebe wrofle ho Zafriay
1: Se witi ni ya
0: Nufri teche wamu Onya nufri Nwa se tuma na wadi afra wadi Teche fri ho
1: Jesus,
0: Jesus,
1: Jesus,
0: Jesus,

wo yakopon se wo mudie yakopon se gani batwa wo a ekwan se die bi enim bi men kuku hwa se nyina e sori e pecha pecha yakopon ma won sa so ma bra boso na pima ma pem no manim bu mpam ma men pim mpam ma men koma ne wo yesu din amen.

ti ko su dan toy na wonyina asia fa na impo fremu mumbi a etistem frama a emu ya din a refri suru ba na ebese efie a wati mu no ma na tsirama a wa pa pa mu a etista oja yi yi tsira wo na ebese ti wo wati.

0: ama yani tia awie peye e show kwai na me onkonko e sweat in challenge
1: wanya ni uja
0: wudi mo na nyenye
1: e
0: na woka wa yati me nyashi sa woni mo ani mo
1: Ejabai,
0: Ejabai, what's it?

Awurade betu ya o na wa yu ha na wa tu suru yina ah we are tinidi na so mi nyame ati aso hey ayo no pass o ayo nyame

Bible chapter wa katsira falafiki wa nista. Asori dan we mi di daku ibepu na mi di nansa asensi. Wa katsira nista uni mfiye di duwa. Yedi esi asori dan. Na wa free sa e dan ne si wana. Ena waka huwasa. Na wa pasu wa chira sa e nipayi ye nipedia ni asori dan. No wa kani wua wa di nipedia be wu. Dako. I want to know that as a

toy na wonyina asia fa na impofremu umbi a etisem frama a emuya din a reference ruba na ebese efie a watimu no ma na kachirama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo wadifu.